na mesa de wo makọ eye compu Ghana kọji TV so ama wo maka ho mi hye wo mo ama mi hye wo mo hye wo mo hye wo mo hye wo mo papa no ye nya ne sto feeling cool looking fine you my baby na ma je laptop account mo na je mobile phone account mo nko monko na ma ye ni se mu hye be wife ama mo hwe na ni mbe bia sense matua.